0: cuma nadlepin sawar mga amaluglulugit ko ako ni ikaw siya ang nakuluta ako ni lutuhan ni ako 1970s 1980s ni ako sa tolo tuwing ni lutuhan ni tamo siksika ang nakaramang ata tigo ako ni ako ni utakiyo lukit sa tunot amaluam na nukitong alin nukukat tukot Luta akong na hulugit. Namangagot sa hangit ni takong nasunit. Inuukat ni ni nalinak tuso akong ma. Malilalit yun ni Walter sa mga umalorbo nga. O matinipis si Marumit. Ikaw si Rumagama. Inuukat ka ni tamani nulalit ni Sanikilo.
1: Teko ni kong ni kong na tuita ven sani kilo amik ta ko na gaje ng la tu mik ni kong na kala ngat September 28 ngul ka ka ni mane ang si na kong mi te re ba tan CBC kon pila ka khate ke patta bo Carl Kernot ta si nga ta ko ni ngai la ni nut ti tor nang ikalwa ka me ta ni pila ri jum nang wa ta sinelo me mat Ati ni Rory Tila ko sa Sanikiluami, September 28. Ngulak ka ta ko maligali ok di samod ni Rory sa utilugik. Kiko kinaw tala lari bakiya ngay. Tuki sinar sila may yun alo nang ito ko. Ila, tuki sinar si Tila may yun teka ni. Amat ko atawan ito ipasak tu sa ala rusi. Kumalari yun alo la rotele ipasak. Cockroaches ngun alto unique ten atok okasemal ilane pilo semayo kalilo mem mat dana principal ko yangang yakka yanga khulwa kilin ya pingani tawane kangat tuga pimmi ka khawi ma khoyilo ne tamak ko paper o juit tikiti ta ko tatu mer ko lo ne kumagala kha khatam mem matago sa kami kaya ko lulutik tamak ko nga panak tuni pala ako yun nik tamak ko inunno ko nang ito ko lugalo ako kasi ano tayo may ito takam mimat tako ako lo ako ilinir mimit ilinir tiko tilit ang iyo kaya yung ikaw yung mani ang ato tako exterminators ko nakakta yung ito ikaw kumalari siyo ng uyuit tuko kayo kay ta udlamitapo nga niyang ato Pinasa ako sila malutawan ni Arto Tiktak ko tamas sa mga kamana sa tilugit. Dan ang iyoka nga Chris Kong o kasi mayutuki siyong matiato ko tako akitong ngangit ang asamatito kayo na kamana ya katataman na pijarito kasunding ani. Teko ako pagkuli rigit tawan ni ningin ningilak. Ito sa kaso yutan. And just for your information, in Clyde River, a public service announcements also related to bugs. If you remember, if you tuned in with us yesterday, the topic was mainly about bugs and cockroaches and how to get rid of them. But according to the principal at Kuluak School, the school has had problems with store product pests in the high school wing. These types of pests are small insects that infest dry goods but are harmless to humans, thank goodness. But for parents with kids at Kuluak School, exterminators will be arriving today and staying for a week to get rid of the bugs for good. Principal Chris Holmes has said that he understands if you would like to keep your kids at home while they finish that work. That's nice of him. Dana tusarak sa yoktawa ni kangatiwapin me. Ammalutawta ko young parents program ngunagakto yuin. Inusut dimakutu nila tatamako akitungata akatakto itako iditak sinikot. Udulong ipigyan lo ko September 22 ko kasumningan na October 29 ko kasumningan ni. Kanong ay tamani kalunang yukari ila okiyo katuwa ko with 50 may 30 mot. Tako akitong nga kanong nila rinomik ili niya titingo sulam yung mata kanong pakiteriya kanong may kanong kitong nga kateriya kanong may taan na pinasawa ko sinod. Age taan 16 at salun.

0: kengas. Ye, konanguna kengas inong mila tema. Nga ulumi silaki lang ayako sa kinakatan ni Akto Apik. Ano rin nga nigkirti mi 20, mi 40, mi rayulunok ko ni nga 15. Taba ni suluko yubit yu akalam. Amatikir Akto Apik. Silaki lak pala ni rayulunit ako nigkirti 20, mi 40, mo ano rin nga nato ko ni nga 15. Akvianit sa kinilunin na buyakatan niya ito na gimi 20 mi ano kilunin ako ng 17 ang malo iluliga atyuk sa kinilunin na buyakatan niya ito kasi noon sa minakatalan niya kasuwijaw si Mayuk ano kininga na gimi 20 mi 40 mi rin niya ito ko ng 15 ang malo kaman ito mi sa kinilunin na buyakatan niya ito akin na mi kanu ilulak ko nga ila ano rin nga akin na mig 20 mi rayon niya to kukunin nga 15 ang malo salik nuwiyalo ni sila lukat niya to kuk ano rin nga nagkirti mi 20 mi rayon niya to ni ano rin kilibaliya niya nga to si mayugalo ako kukunin nga 10 na uyan ilo si nuwiyalo ni sila lokatan na nagato sa mamayok ano rin nga nagkirti mig 30 mi rayon niya to kukunin nga 8 ang maloy kalututiyak nubuyalo ni minakata niya nagato sa mayok ulang uyok nagimig daw ka ano rin akang nagilo ni 40 mig 60 mo tiki katakti mig 1 ni mig 20 mi 40 mi rayon niya to ni ulang pa si uyok kukunin nga 5 ang makura brooks sa kinaglo ni unno sa nubuti pala yan ang mayok ano kailo ni gimmick 30 mi 50 mod o kuning at 12 ang matalok yung ni sa kinaglo ni nabuyakata niya ito may nakata niya lang niya ito ko unno sa ayok ano kailo nga nagkirti mi 20 mi 40 mi kailo ni 1 ni mi 20 mi 40 mi kailo niya ito ni unno sa kuning at 7 ang malo ukso Joe Haven ukso doon na udlumi sa kin nakatanya ato unu sa nubuti palil na ato ni may nakatanya ang nakatawas may unu sa ano rin nga ni gimmick 20 mi 40 mi rayon na ato law galaw alo ni on na mi 20 mi 40 mi rayon na ato ni unu sa uko ni nga 7 tapos sila kanuin rin na tangit sila lagay ko nun alaw tatawas si mayuin tema nun abut trade show te kwatal se katigi katak tu tamane kalun te me lo mi gami pinasoro se lo tatini te me lo tatini no me matato ta bani kan sin no me kan na palle lutik tamane 240 of your tak ko ta ba ngana na ta se mamma ta ke balam mot trade show monilak ta na to kana ta mi tamane arctic ambassador virginia merns takeni kana okat yula rilu ni ulla kod ai piola kullu minna ai pilak te makano twin na kanuna lin ni pivalia unit ako so ti takatne ami mata business rayang in ni lo jiging ito na kanu ilio katrne rayang in nik dan at ok selma ako sa person na lang ta sa mga awla ti yang anganik kibalam mi Veronica Connelly just like in love on
1: ila taima Veronica Connelly tunga hokubaga taima aki kui valelak mega pita ko kibalak mi agago tama pi hokto hunaw mga ukaw hegayun nagok ni
2: e kibalak mi tawsi katigi lalak mata nang mini kaktut ukiu nguyo ilaman na tena atok taw ni atok na lagit akago tama aseni atok atang mata kano isamagiyang mga tatana tusanik sa kuyaw mata suwalder mga nunak juarmi nalagit ama ukalagyak tuktu ami siulak lutik 240 kay atiliok si mayu 260 mo tikitlugo 60 yung atani alraw yakang nektun akili si mayu teko at amang alak tun ama 32 nguyut kino yang maikayok si maluti asi ajiging ito na tana atok daw kataktok. 32 ngunek to nivek sa kakatak

0: tu mirsak si mayonnaise, si utirutini, sana si mayonnaise. Sunakulu yaw lang may yun, sunawlat ang mga, tasalikaw yung mga itabo. Nine ngayon, ilinerang na ito, Saturday may pigarluti, nang minakang na may ilinerluti. Mandi may unnuk pa, ilat, sana tayo limilo kayo mandi may lutik ipalian na sa atay ko, katimayak doktor man na pang nagkata arena may sunakang itil dugo, adjilok sige along ma, sa'y manakulog, adjilok sa kataklo ni naitu galoni tuavek lugu tautuk lugu ipak sa pilreala sa tela wata alraw yalu ita kwa kulu yay kise ni mandi mi kaiko yosi mi yute kwa singito complex mi katerulu yalaluti Tuesday mi kate ko atilok si mayu katimaluti ama ni vek sakang ni ukwi nga kuma Tuesday mi after ublo mitanik pata ama kitiang ulak pa kadima yutay ko atay ka ni suli laklutik ama niwek sa karoon na laklutik suli ublogo mitanik pata ama lo Tuesday may unnuksak ko tana ilitariyo nirwak ila Christine Tutu ingi kumang ama asibak nakasuk ikalong miutaw yutana amma lo ukiu ngoyo nutango yutana agagu tama tautuk titiganga ta annorax o fashion show kalang me Tuesday ulakpan tana ayong nakatalaw ma nutami takwa tawse katigi ko ili taksener me pilre katakang nalang mata pilre akang nakluti mixuga tautukan nak titiniu mixano amma lo ili nak titilu titekwa sanangwa rek ila ni vek sakang nek tuni ili nek titilak ili nek titikatalak luti ublakut amma lu pekata pilerer nek tanga ilanga nang menakak tunu ili nek tuni ikayo katau katang nelang matatana kovegi marik tabun amma sivunia ni kai kino yaler nek mi ili nek titi kan ne kasulak tu takwa kini nakatang mata tsunami pigumagayang mangata akago amma lu takwa ukallagi aktulaktu ukiuktaktu mi kigaktu yo Virginia Mearns Nancy Karitak Lindell Senator Giyavun Gloria Uloksi nunavutungavikuno angayokari yauyo kunu tatuini Kivalliq Inuit Association kunu angayokari yauyo amma Dani Kaumak Tuglia yauyo Mayor Tamani amma Lori Idlaut ukallagi aktulaklu ni kiseni tikini ayong nang matana ukalutik ko or takiyak tawik ko ukallag titaw kumakto.
1: Takwa pag nageto yung mata agago tama tamaw ngak taktilugit hinik takwiluk ta tuyong magbit tatat siya mer takso tikik ka narawak tu galuy ayok tak mata inakangiluang ni kumut amihung mata tikin niya tana agago tama kamagibag pahil
0: katimayakang mata ukwa kivalak tawse kati so ila kati mayakang mata avik tokse mayuni ta ko kati makataw yakluti uko sanang waktu lagi uko ingik to ne kinir ner to ko nat kanin ner mga kino yalegi anga yokang yulo uko lupta kati mo yakatak luti pang napalengin nakluti uvangalo sa manakuluklo amma te ko pe katingi pilere katak tugo uko jawgang atas uko pilere yakatasi pilirigyalik luta, kinilik luta. Amiso, tikikan ni kumalok tugalwa kasi ni inikangilwang mata, siniktak vilukta, asa ni kinikatalaw kalwak tugu. Ukoy nga tukak pa, ato kumayab ukoa, ama karitaw yaku, titarak si maluta. Tuyong mea karumayuni, kasi ni amiso ngito, titarak uvatino ukalok tu, inikang nirak luti. Akilik tau katak tugalwa. Kasi ni tamang may kawaya maya kalupta ko lang mata initak si makuloy ako mataman na kinikuti luang itabo.
1: At daw ka tamang ni kanyang sinang may ang ilangong maso ni tamang nga tukaklo di kihen ni wag mata tayman na ito mat pilire katikak tiluhit daw amihunik kihen ni aw lagun nakpotam na angig liwal lang in nakaw man akagutaman

0: kiingilik tangatana agagu tama pilgeri yau katakto ing katimaya kang mata takwa katimaya yuyu katima katakto di ukiulukta ang iglivalengin ng malu ukwa pilgeri lo jangin mata ang inaksami ilanik ko ilayaw katakto ukwa umunga katimaya yunelik to tekwa katimaya akilik toktaw katangil to di pilgeri katang mata
1: Bivalle ati tehok tu angi amihuk mata tikip patu ujarak tare ni sakku corporation kuni ilakina ujale kutini kivalle iluani pilri patu angi yuyut kiheni tau kuing ahtak mata kivalle mi utanut mekhugang mini hanayang mini niwe kakak tak tu tana angi katau tama kuwer na reuma suni niwe rear na luni ugwaluni takoran na rear torlogit hanayau himaju
0: i kuwer giyote katak tu tamana ajung itu ni takuti tau katak kata inwe ayung itu alung mata sunakulu yalung ni sana katak tu ti takoran nila kuwto
1: Tak ikut kubur nak mak, macam inokat saya mak, nelayan mak kengah seni kengah, tiga kubur leh nak tulu, tak ikut lu inu itu tu gak tu kau nak tang nak mata tu, tinggal jangan ulak pan, inung nu kau ingat lu ni.
0: Ii ublumi ubluku ii ubluku metanik pada tanah inung nu kita mana up kau ingat mak. Kiseni tugleng ulak pa katima yitu ina ko tu teko itirun na lang mata kiseni mer serving mo kinakomea teko nga kun na lak tu ikaganga ni titarak si mangima kanga kay kun na lang mga ta kiseni ubluluk tang il nirenik pata kinakomea kay kun na kumak tu tawak si katigik tu no akikangit tu ni tu ni kay laming mata
1: Tuesday?
0: Wednesday ulak pa yeah
1: Kuwer na rin mata tayo tayo.
0: Kuwer giyo tayo katak to. Ilang amoyak sa kalaktok sa umuyuso ng mga takaw yung mga ito. Kasi yan eh.
1: Tako, adjigi ng ito tayo. Tiki himayokang na mat hiwulak pa aming Canadian Arctic Ambassador na kaktaw yung inuktut hunaw walo ni kaya tam na Virginia Mearns
0: ukiok tak tu mikigak tu i kai
1: hilak zualuk tam ta na tau kallagak tu ma man inu ma sune tamak ku ngubut
0: ni ko bagi tak tabu tanna tamau nga kunang nang ma kini nakatang mata kinakia ukallak ti gu makayak pa tanna ko bagi tak tabu tikilang ma amma tamani nu nakaksimani kullu ni makuk tilu takwa tamak mi kok tu
1: Ila apekutik kakak kanilo ang isunga apereng itam ni gluni nereung ni arap ta tamak kuning ahanat ta iliuganik pat pigang na ato ni unukut at iliu kimayunut kihiani pigang na asutik maruang ulak pat pingahua pingayuang ulak palubo
0: Tungga sugluti tama agniko ego arena may katalang mata kisiani tautokan na titilak pata ingilak tu ni ama anu rak sema yuni tau duk di tau lak tu Tuesday ulak pa unduk ko aki kalangit tu takwa.
1: Maitak, mana?
0: Kau yang nami tau.
2: Dan Veronica Connolly dan ulak di yu kata yu tau wani kibalik trade show tau si katikin ni alam iti lugit. Tu sake nak da sinakong mik Selma ama la Veronica. Ilak tamani 240 marito tapani nireo giyaw sa mga mayuit business riyang inik kanwilio po mga tatakuso titila kawin tukisi titibalik kan nakasulang may tilogin wa ito ba imo aktualo lagil na ribot dana ikak ang ilak takiligya kan na kuminin o kapagkalo at nga tema takiligya kan nilo sa matyakan nilo Ila kaman nangay na lakay na lang may tanidya yung miki inuit ilak ko sa rimago.

tu la kaun kisa te tla di gu ne tla dami te tu tse ne tla na gu ne zun de kamasi o kisa te ma ta sa te gu tsena chong samre kwen CBC North Radio 1 ke la te cho den awad la era ta ta iti e tle sa te ga ta ra siyam diya na hegon diya da kenwe ti di nde la shiri kiwan zan herb Norwegian la te cho First Nations go an dek e gala ta e jingu la na hegon diya gu tsena te shiri kiwan za John Zantman tu Because I can't land use planning.

0: λέει ότι τα σύ σφόμε και θέλαν, τε λέει, εσύ τα σύ καλύρα σου κόκανε τώρα και τη λέει, κα, δεν όχι κουτσότι εσύ και αράει τη λέει και εσύ σου κόντισε όσα, σε τέτοι καλύρα σου κόκανε τώρα και τη σου, εσύ σου κακαίλα. Ita ji me keta on di ha jo me kyori jo ka me kyo lecho khani o ka o ti se i se ta ni se na ga beta le a asia se no te se me kyo ti ga me nyu ni o da te cho ala asia ala dia da e cho ji kyo ka ja ki asia ki lo se ta le
1: 1950 go to 1960 kyona de ko ta la shiri kyona de te cho ken ji da kwa zan da de 최고니까네 킨틀에 끝나기네 사우드 켄다 고지아레 객제단나기니 대선이 이지고 돈을 세카고 니선리
0: 에 코테 지게 게 카칸디 야셀라카 사칸디 세가 인다이레케 기타이니 케데게 칸디오 히 카시카네 테군리레 란디네 세코자 다이지 슈하 노탄사 government head ke ore me gai tau sa ke ore ha mo ke tau sa ke ore ha me ga lai ta so de o no ta sa hi me ke ta sa o ti ga le kan dia ni o ni o
1: tin de ten de ku li kre a kan di countries kan dia da sin ko sa gi te gi ni de ne ki ta sa gi ti lo ta si ja gi ci ra ka ta sin me ke ti la ge ti na he ji de se kan di ko an ta so ni
0: ra e ji a ko ra u ju la ta ni ni mu o la A mi e kon kwan dani zende kase na hekyo yini siwa le ha yende gasonde. Kandida o eji tawat in leke, taw di niyo yini o in leke, eji a jonyoni le, kandida se osi ta. Ita chuti o se yun da se, isi a jon sali bet e tasi kawan siya betane tonde. Iko se, de bet ta son yin le yuye, se tasi, de oje kun li kan di ra tu non te ze kai kitai ni ke devolution za o government has no west territories ke han ni ut o e ti ai di khaya kon ka kai ti ju se un da o sai hi a jo batai ri chu a ke ti le ke i ta ka yu cha ka di a go o te
1: Hm. Oje di sa tan de herbi te kun di de je gala ta la ka chen ka na hi te lo ni di ka ka un de li
0: ka ka se ve ko tsa kwa wa ni ka du ki li si kha de la ka o kyo no se la kha e son di ko sa me ke ga la in down de i da a la kyo ni zo za tyo za ka sa li ko tai ki da si se ga ni de ka ne se mo a de a no te na ta di da i me ke o ti ga management plan e ji a ke ga la ta ka ti a wa di la di ne se la in down ki kha e ko ta sa ka se no te mo na si te a son de
1: Hoje em dia, o que eu não sou lá, é em desson de alamique, ela ainda que eu não sei, eu já com a indandela, sem que eu tenha com a chara, segui o talonde.
0: Alá, lá, na que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, government, que eu sou, que eu sou, aye kila se ke un ya ri out loads am be kan du target kan da ke un wa cho la ni me wa si ta wa i ka na ta o ti ta si re yu li sa un la un di ta essa la un di la un di la mon ta za se ji o ti na he cho la ki zo sa ta e ji zo la un di mo a ti a e tre ge ni de ze a ka na su la un di e ke ta da he chote din di le e si kena sin di da ko ke a ke ti di da e si a kana ne si a yucha i da e si a no ta sa ka me ga ha di di
1: a ma si da he go ne de bus
0: a e ma si a
1: kan da u zen da cho jonas antwin na he go in de
2: the only two things in life that make it worth living